Xe hoa vô hoa hoa nga, amasa, avo, lisungo, do tsota hoa, pela vô nga, avo lisungo, baka gungo, minyata, chin mai nga, satani, vita yu kachai, si yang hen, plai thai chong mặt chen mai, sonangan, pacha sampan thi sam, krong, pacha sampan vô cha nga, yi vila yi jingo, minya, na ti nya hoa nyi, na nya tsu, Nenang banya, chu mohani, jimua de huado. Timulong banya, ni mohani, sa mo, nati nya huani, nanyats doja. I will like a lissumu, domango, manyangangwa, nanamanya, witty yuatiga, fisubuati ganga, witty yuango banya, wa yi kling quantinya her, titu lihia, sheets to watunga. Adibawa yi labob nya hu labob AM nga Adibawa fibu yi peng bha Sobato chen mai AM 1476 kilo hu nga Yi bha thula sang bha nya hu 053 nga 276 007 nga 053 276 007 ngô